0: Baka di mo tawaging ito ay abuso. Ngunit ang pagpapadala ng pananakot sa text sa iyong partner, sikretong sinusubaybayan ang iyong lokasyon o kaya'y nagkukontrol ng iyong aktibidad sa telepono, ito ay abuso. Ito ay hindi pisikal na pang-abuso, ngunit abusong nakabatay sa teknolohiya na maaari ring makasama. Kung ikaw o may kakilala na gumagamit ng teknolohiya upang makasakit or mag-control, posible ang pagbabago. Alamin kung paano wakasan. violence@alberta.ca/endgbv.
1: Summer na, guys! Handa na ba kayo para sa weekend getaway? Some fun on the beach? O baka gusto nyo lang mag-joyride? Make sure that your vehicle and its AC are in tip-top shape para cool na cool ang summer. It's time for expert service at your local Toyota dealer. One easy stop for oil changes, brake checks, and tire prices that beat competitors by 5%. Book your appointment today.
2: Sama-sama tayo muli sa susunod na linggo dito sa Radio Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary, magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
3: This is Fairchild Radio Canada, broadcasting in Vancouver, Calgary, and Toronto.